0: ya kukaro bweka choka sala bwoti wachi mu mu create nga isi tulite mu bantu
1: Allah
0: ira musubira bino mukora biki abantu bekube kubya ruko nganda kubasura
1: Allah che unyisa kubanga sibu
0: nimure omugati orutasura kuno takorera kuno nanga atayako kuba abere
1: tafini
0: ah right osho mpaiso kuroza tuyoyogera bmpg waliye wafe, waliye wafe nasa na kukatanga uzi nasa na east east one oda kunuji kumu sikiti ya wafe Haruna Katende gwala wasa chureti inga uwe wafe wali
1: akula kumu sikiti na mkoti
0: omutu na abantu bana abeeranga mu ebyo mkoti chairman chaina sente za koti
1: simmanyo illa kalila
0: onabro ku bisa ku plus onata nawezo nabro kuna atano
1: eh
0: bakat ono yasi mutaba ni mwafine bonte ni wajare bonte kama drone ni batwala ni bakuba ni bamana ni basura ku police tuina watu kulembera muli ne gwanga bwe mutaba mutu kulembera
1: bisatu kumeka
0: bisatu kwa atano
1: eh yule ni gaba dimpamu
0: lakini babarangi ni rodo kwa atano abantu mkati na ye bino bichi kati mtawani wange na kati ye kumbo ya kubi ya kasi mkati unajaku chaka na nyawa duroni alu babi yodi umana wakatebe baka demu droni baku ye tewako mye kukuba ni watu wala nibasura kupolisi
1: la ae vitu vya tambu demu ronji
0: siwe woka na walala na walala na walala siwe batu wakulembira abantu Ala kukulembera siwe batu wakulembira abantu
1: ara siz
0: wanwe bise wanwe bitu nga fetweretera hatred omu abantu okula bobubi nga ochina ko contribution
1: kubanga ababera mu bisya bya ara siz zali nnyo mu kugatta abantu
0: rcs
1: okumo obukutebenke
0: bino twagira kubyalo byaffe
1: nokolagana obulungi
0: okisekedde
1: yeah
0: niye kwa kufuma gana kati ukuri yawe wafe buryo mwaku babu magana abade bakola gana tibachakola gana tutugete dwachi dwachi mukolebi era bana bakola biro byebani abakola biro bebani Teri ya sobala kukona binu katuogele kubiliwo. Teri wa sobala kukona binu nga baramu. Baramu barugahari. Ndama ya gargati. Niyani ya koze chilo. Bakukwati. Bada harone senza mumifuyo jino. Parise manjidua. Kakalo kama manjidua. Presiding officers. Teri ya sobala katuwe mamukwati ya koze mumifuyo.
1: Ereba linde baramu.
0: Teri ya. Mukore ku nkore eyo. Mukore ku nkore eyo ntu.
1: Dag.
0: Omugo mu press mu presiding officers. Obujja kutabule byabo, wate kutte musibwa. Wate musibwa makomera kagena mwani. Bu presiding office kukalo waliwo chairman wa chia wa electoral commission bana bali yao bakora mivuyo teri abagamba ko
1: chiko mimi musa mukatunyeze mwe na pale fame kwetuli
0: kwetuletero kuogereza sana

Kuchikumi mamusamba katanyuzi mwenda Parva Africa Radio ekula iryo muntu wabulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwebali nyo mwebali dala mwena bagenda maso nokubera nti mutu goberera komukutu guno chemukola chamanyi nyo nyini dala okusala uno gamba anze nja kuliza kula lya muntu wabulijjo. Edachika ziri mukaga za ukanyi kusawa tane za machago na kurwarero kwa nilizanyo mprogramu eno da bigger story ensonga enene dala. Tuba tutunulida ensonga zitambu demo nsi yona okuwa analysis nechifana nyechigazi kubintunga ibigena masu nukubira anti atebi fanagana. Binje ibigenzi masu nukubira anti bitambulo kubira dala wetuwa ya ukana kurumu kagoru wede. Weekend ebaddemu ebintu bingi nyo nyo nyo nyo nyo nga bwe kiwulira.

0: program. Мне читукачку. Мне читукачку. Ikuletedwa Mandela Group of Companies.
1: Kuchikumi momo samvaka muzamu inda pale FM kukula iliyo muntu wa bulijjo edakiika ziri 18 zesimati dokisa omusanvu ze tundiyo na kulwa iliyo nkubuzako onda usinzidde okubanga otumbudde kuli iliyo muntu wa bulijjo jonna gyogenda okubanga otuusaako engalo omutonzi abenga kugabirira ate ebintu byenga bikutambula ddala bulungi. Muziko ndamgira kitu wana mwumisambu kazi ya kende Francis Kasfart nizalu kukula wanga mkutambuza munteka tekenu mpise kumu bitundwe venja ulo kwetu ula Kampala akakuba kafunde mbi katunye kumbitundwe vitali bimu anutuchie balizo mtuonzi ulunisu ngantipopoli ya wembeira jitwade tutambulia ya ichibugumiriza inzo kubanga yegende kakanjizwa ya denga guli gutyo hati niweza ngantipopoli ya wamakuba agamu gainzo kubeira mumbere mbi ulunisu nganti agamu tuwade tuwakava munteka tekeyo kuyonja ngevitundwe vimu boli yao kasasi ya badita andaba kujibwayo ekinzo kuletira ate ejimo kudamu okudamu myala ne kireta makubo okubanga agamu ganjala mu amazaunu gwe havuga ekiduka agenda okuba ngoyita mu ngudde ezitalizim bera omwegendereza afa nnyo okulabanga ate ogenda wegendereza mu ngudde ezitalizim okulabanga entambula ebeera nungi banafa wa Mandela Group of Companies betambula nabo okulabanga enteekateeka zonna uzifuna dabulungi bagamba gwagenda okubanga ovuga ekiduka agenda bugenzi wali ku ste oil gimafuta gwina okubanga wekwata ku masundi gabaga mafuta kwetole gwanga obuwerezo bwe buli status je mpira gwina okubanga wekwata mbera yonna bagamba bisera bya nkuba bisera bya musana status je mpira migumu dala miwanga za tejesika kaino gwe havuga ekiduka ngwe gulu tambule mu mbere yo mutindo fayo nyo kulaba nga ekiduka cyo kibera mu mbere nungi fayo nyo kulaba ngintambule ebera ya mulembe dala abondo bana fera bibamu ne bagamba nti fayo nyo kulaba ngogenda ofuna obuwerezo bwe tagisa ngabakuteddewo omukisa ogw'okubanga ekiduka kyekibejjebwa kikeberebwa ku bwerere ebintu ebiri mu abiri kale no genda okuba nafaabo obengo ofuna obuwerezo obwo kale natera mbufu emu ne bagamba soso wazanyo embeera y'olubuto lwo embeera y'ebyogenda okubanga olya olye ebintu ebyesika ebintu ebiri ku mutindo ate ebisanidde okubanga embeera etambulira ddala bulungi kafe javas amatabi gaabwe okwetoola eggwanga bwe gali okulaba nga bakutuusaako ebyokulya ebiri ku mutindo ebiri ku mulembe byogenda okubanga olya embeera ebenga ekutambulira ddala bulungi kale neera mu mbeera yonna ne bagamba nti gwe akanda chapati oli wa bekeri okola ogenda okubanga otiikateeka ki ekiyitagisa ngano banafaba era bagamba nti gwe osanye okubanga wekwataaka wunga n'engano ebikakasiddwa atera ebi ku mutindo embeera okubanga ekutambulira ddala bulungi banafa wa Mandela Group of Companies bintu bingi byogenda okubanga bakuweereza gwe okusoosowaza okulaba ng'embeera y'entambula ebeera nungi okutandikira ddala ku gwe ng'omuntu awo nno banafa bwetambula nabo mu nteekateeka ya puroguramu enyeekiddukakyo okulaba nga byonna ogenda mu maaso n'okuba nga obifiina ddala bulungi sizoni gye tulimu obaolyo gye tugenda okuba nga tuyingira yakakuba osanye okuba nga ofaayo nnyo ebintu by'otambuliramu ekiddukakyo osooka okyekebejje okakasa nti kiri mu mbeera nnungi oluguudo lwogenda okuba nga okiteekako okusinziira ku ntambula y'ekibe nga ate otambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala mbadde nsuubira okuba nga negatibwako mukulu okuva mu Mandela Group of Companies agunyiza okuba nga obaolyawo nsuubira mu kaseera mpaka kaaga bw'anaabeera tasobodde kujja kunegatako tujja kuba tutambula ddala bulungi Mr. Mali gwe nsuubira okuba nga negatako essaawa yonna neera bw'anaaba tunegaseeko tugenda kuba tutambula fenna fenna nze naawe okulaba nga ate tubaako engeri gye tulungumyamu gye tutambulamu mu mbeera ey'okendeeza obubenje njaga tutunuulire obaolyawo ku nteekateeka ezibaddewo ezibadde zitambuzibwa nga byonna zijjidde mu kiseera kyakubanga abaana bagenda okubanga ate mu maaso awo abaana bagenda okubanga bawummula naye tujjukira nti ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza nga eriwomu ne ministry y'ebyentambula baavaayo ne bayimiriza enteekateeka y'okubanga amasomero trips ze gaaliko ziwummuzibwa n'ekigendo ekyokulaba ng'obaolyawo wabaawo enteekateeka ey'enjawulo okwewazisa obubenje mu nteekateeka eyo era nejjira mu kiseera ng'obaolyawo abamu baali bagenda ku masomo ag'enjawulo mu amasomo ag'enjawulo agalina okubanga ate abaana balina okubanga batamula ddala ku mutendere gwa secondary abaana bakusoma geography n'amasomo ag'enjawulo babalinamu okufuna entambula ez'enjawulo nga byonna bigendereddwamu kusoma ebyo nno minisitule nebanga ebiyimiriza naye kati nekijjira mu kiseera ng'obaolyawo mu bbanga ttono nnyo abaana bagenda okubanga ate banaatera okudda ewaka kitujja okubanga tutunuulira obaolyawo kuba mutooki gwe ali eyo ng'onegatako bwe tugenda okubanga ate tugira tutambulira mu mbeera eyo gwe mu nteekateeka eyo y'okubanga bayimiriza abaana abaali bagenda okubanga batambula nekijjira mu kiseera nti obaolyawo ojja kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo okulaba ng'abaana abadde ewaka bwe kyayinza okubanga ate wiwazisa okutambulya mu bidduka awonno ojja kuba oyita ku noti 75 9 9 9 noti ku noti 75 9 9 9 ne ku noti 78 3 6 6 mu nteekateeka eno gwe nga gwe awuliza Pal FM walowooza obaolya oyinza kuba ng'ekwatibwa etya nga tutuddeko ku mmotoka ez'olukale olw'ensonga nti masomero matono nnyo bwe tuba tutunuulidde agakozesa ebidduka byagokongo gy'abaana okubazza mu bitundu gye bava agamu ne tuisanga nti bakozesa mmotoka za lukale awo nno ze tugenda okuba nga tuteekako essira olowooza mu mbeera eyo zo zandibadde zikwatibwa zitya zandibadde oba olya ziruŋŋamizibwa zitya olw'ensonga nti enteekateeka eno ebeekwatiddwa kusaabaza masomero oba bayizi tetuyinza kwewala ate obaoli abakozesa emmotoka ez'olukale awo nno ogenda okuba ng'oyita tube nga ate tuwanyisiganyamu ku birowoozo ku nteekateeka eyo ku noti 75 9 9 ne noti 78 3 6 6 Pal FM.
2: Halo.
1: Yesebo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Yenze tata Bianca.
1: Yesebo.
2: Maganjo Mau.
1: Nse
2: mkutenso ukwange chamba zima nasipli mwombele yonkutia. Chamba zibwa ya wana bafei no distance mpamvu na china chitu tutuwe ingila.
1: Chijide mchisera abana bana atirogoli yao kubanga badde waka ngabagi na kutambuzi wa mumoto kezoru kari
2: yes
1: yo kusaidi yoro uza chandi kwa chidwe chitia
2: nini chotekawe teka omuzagda omuzagda ye na ino mwana sumiso mwana kusumile limbuli yao kumpi wacho zuzo mwana kufa saidi zema ganjo omutekeli mwili distance hiyo kutambula olaba zuguzilo zishato za fezino
1: yesebo
2: omwana atikiwa saa 10 ne mwezi akaomba zo kumali aliotuka kumistumelo sawa nya za sawa bili za tatu za huma za kumachia balino chimoweli balino chimoweli akadeka no kazungira mukuba kune koche zo kumali vyezo chama kibakuche kamumbele yokankana akana waka stifu dokaja waka gozembu liwe base
1: okay
2: kali mukubo kazungira mucha kali bachi mowe nakawa bachi mowe na ugolobi bachi mowe jindi obuddo boku macho bokwaliri
1: abana bagende ku go kumpyao
2: bateke weti beteka
1: mutu
2: kusiri sina kusaba
1: okay
2: omuntu asomeso mwana kusomeri muli nanyi ku pesa kwango ko
1: okay tuyanze giyaga ma ministry itekewe eteka okulaba ngabana babe wazisa okutambula ngende mpavu omwana abenga asomera kumpi toina bonga nti omwana muzadde obeera wano mu bitwala mu wano cold Kampala ate omwana omutwale asomera eriye najja na 10 omwana omutwale asomera eka wempa asomera okumpi wano ewetwa oludde nze ng'omuntu mba nkirabira mu mbeera engazi y'ensonga lwaki nina abakulu abamu be nali njogerako nabo nga bali mu ministry y'ebyentambula era bwe twali tuwayamu ne mbagamba kati mukutte kuba amasomero baba abayizi abasaabazibwa mu bidduka eby'olukale oba bidduka by'amasomero zene mbaga kati fe abatambuya mu z'olukale nga tetuli bayizi muba mutu wa devwi kinadroza nti oba oliawo enteekateeka erina kubanga ate ebunyisibwa wonna ku noti 75 9 emu noti 75 9 noti 75 9 emu noti 75 9 noti ne ku noti 78 3 6 6 naye ngaoba oliawo tutunulidde ku nteekateeka wakati ng'abaana bagenda kubanga badzibwa ewakulusoma nga lunatera okubanga lusemberera okubanga luwunzikibwa gwe mu nteekateeka y'okulaba nga tubeewezesa mu mbeera y'obubenje mu sizoni zonna olowooza yandibadde ekwatibwa etya Pal FM ojja kuddamu ogize ku noti 75 9 emu noti 75 9 noti ne noti 78 3 6 6 kyajjira mu kiseera ng'obaolyawo akabenje akaliwo abwali bukyase nnyo mu masomero abaana baali bagenda okuba nga balambula okulaba ng'obubenje kumpi zaali sabbiiti bbiri obubenje obusoba mu bubiri oba mu busatu obwagwawo nga kirina okuwaliriza minisita obaolyawo eveeyo n'enteekateeka ey'enjawulo kyetujja okujeebaza okuba nti yasitukiramu era mu kiseera ekyo neraba ng'eteekawo okuyamba okw'amangu naye ntujjira mu kiseera nti obaolyawo abaana baba basemberera okuba nga ate bagenda okuwummula n'ate era ne tujja okukizza okubavuga emmotoka ez'olukale nooba tugenda kuba ng'osaabaza bayizi okusookera ddala obuvunaanyizibwa bugwe agenda okuba ng'ovuga ekidduka naawe nannyini kidduka okakasa nti kiri mu mbeera nnungi gwe nannyini kidduka nga tokisaabaza kigira mu buweereza bwo bamukufaayo oku okulaba ngolondola nnyo omuntu akivuga okulaba nga kiri mu mbeera nnungi olw'ensonga nti ne bw'oba tutunulidde nga ggwe omuntu obulamu bwo ninaawe oba ng'ofiirizibwa olw'ensonga nti ekiddukayo kiba kisanyeewo mu kabenje oba ofiirizidwa awo nno olina okuba ng'ofaayo okulaba ng'ate nyingiza yeba ekuumibwa ate era mu bufu bwe bumu n'ojja okitunulira mu mbeera nti ekiddukakyo ne wekiba oba oliawo kisanyiddwa ogenda okukakana ng'erinnya erya kampuni yo oba ekitongole eky'ebidduka byo ebisaabaza abantu nakyo oba oliawo erinnya liba lyonoonebwa Pale FM Sebu
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ogambo otya kakano?
1: Nga ndi bulungi mukama wange ogambo otya Sebu?
3: Tuli eno kasasira, tuli kibuli eno kasasira atwalaganya.
1: Kasasira abatwalaganya.
3: Ati enkuba emutonyeemu. Kati gunaahula asala.
1: Abavuga ebidduka biyina okubanga mwegendereza ennyo.
3: Banegendereza bati balina okuvuga otuuke ku budde. Kakati buli muntu akole omulimu. Ati nga nzira kubulamwa kati olaba ekintu kyetugamba nti emotoka simanyi motoka ministry obuzibu obuliwo abazadde baddira amasomero banoonya standard standard bwe buzibu omuzadde aba alina essomero eryo ky'okumpi naye nga enkola ya bonna bakone
1: nga alina okunoonya omutindo ogusingawo
3: kati nga alina okunoonya omutindo ogusingawo
1: kati tukoze tutya nteekateeka y'okulaba nga entambula yaabwe banungi
3: enteekateeka eriwo gavumenti kubanga gavumenti weba yeesuuliddeyo ogwannagamba kakati gw'osuubidde omuntu wa bulijjo kikyagenda okukola kubanga for example King David yeno erisomero eryendeki batugamba mbe motoka yali DMC kati motoka weba DMC yatambula etya okuva e Kampala n'egenda e Kapucholwa
1: kati mu kiseera kino gukyo ky'olowoozi kyandibadde kikwatibwa naddala ng'abaana oboolyawo basemberera okubanga badde ewaka
3: era balina kukozesa ntambula naye nga ntambula abatulasiki kwe bali ku makubo kakati awo tewali kiwano ebya Uganda byakwogerako bwogezi kubanga buli ministry erina omulimu gwayo naye bata batadde mirimu gye balina kukola kati tujja kubeera mu mbeera paka kati eyo ebadde enteesa yange kwogerako bwogezi nekisigala awo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu ndowooza ggwe oba ogira mu mbeera ng'oyagala byonna ebikanyiziddwako biteekebwe mu nkola okulaba ng'embeera n'eyinza okuba nga ate yeewalibwa katono nnyo kasuka enzigi y'obubaka buno ate awe tugenda okuba nga tudda tutandikire naye ntijjukira ojja kugamba nti gavumenti naye nga nawe omuzadde mulimu abeesuulirayo gwannaggamba luwo amakubo agamu goyitamu naddala mu kiseera ng'abaana bagenda ku masomero oba nga bava ku masomero n'osanga abaana bana bateereddwa ku boda boda emu simanyi obwo bwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti oba ggwe omuzadde
0: mu nnyumba eno buli kijjulo kitukuŋŋaanya ate by'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli
4: oyagala okutandika faamu yo ey'enkoko ey'embuzi oba ey'obumyu ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko embuzi n'obumyu tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 65 78 oba noti 787 20 17 20 tandika faamu ye y'embuzi obumyu n'enkoko ne Gawa Agrofarm
0: omanyi kye weetaaga
5: ona

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali hamu.
2: Ebisengejjuddwa obulungi omuli basketball, omupiira, emmotoka zampaka, ebikonde, emisinde egy'ekikugu, tennis, volleyball, netball n'ebirala bingi. Wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports.
3: Asozi, hey. Negadunya. Chaji mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi, yes.
3: Kikumi.
4: Manyomu pira.
3: Manyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ala.
4: Yes. Ajabe rangono wayo.
3: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kwa wocha ali yao, mkapira ngakamanyi gati ya kutuomu kazi.
4: Ndiyo mtu mkumi. Ate ya sato mwana, talamuna bibida.
3: Ndiyo mtu undira. Ule wafunio mbiso mtu undo, ndiyo mtu undira.
4: Yes.
2: Mkitule wumuna bukuko, mkutunurida. Wumuna kwa kini nyebye mizanyo. Mkutuna kuwa sande, ukufu kusawa mkaga. Mkaka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizanyo ebi marayo. Tubisubwa.
5: Bumu chakala. Season 3. Double energy. Mawinzi. Obado chimanyi. Tikatu usubulo ukwe wangulile mutoka. Kunkumi bidizo ka. Wizi muamanyi. Ngunye chokunye cha rock bomo. Oba silver back. Uwangule bida bibi nene. Ne bumu chakala. Season 3. Wangule bida bibi sanyusa. Ibi uleza dalobu umbibutano. Mukash. Flat screen TVZ. E mutoka. Pichi pichi. Smartphone. Kusane free complimentary. Okuva mu rock boom ne silver back tuino kula changu nyo gula buguze chupa ya rock boom oba silver back energy drink kibira wansi wakasanikira chula bayo cho wangula aba wanguzi abana wangule chupa za rock boom echo kunwa chicho wangude osobola okukijja kuduka lyo neri kuli okumpi oba okube ku 0800 299 008 rock boom tanywe babana bato abachala abembuto abayonsa kosana abemibiri ejita kulagana na caffeine.
6: Kamuzanyo nga tuita company zonezo Uislamu charity organizations amatendekero gebyenjigiriza gawaguru mu Uma corporate games za kutandika nga 3 August 2022 mumukaga ku IUIU female campus Kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mumupira volleyball okuduka okusikomguwa okudukira mukutia sakone mizanye emirala eminyuvu tuzimbobwa seluganda once a team yolelo ngokuba kunoti musanvu mwena nya BM munana mwenda tano noti Uma Games ziwagidwa Pale FM Blascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Blast Media Infinity Concepts Chiburi Hospital IUIU Female Campus Hatima's Kitchen Friday Call na Twin Brook Schools Uma Games where unity meets competition.
7: Ogwa katimo program.
8: Program.
7: Mwenye chitukacho. Ikuletedwa Mandela Group of Companies.
9: Tubagambeko. Ani kuyagala okugambako nga yeeyisa bubi ku luguudo. Katubagambeko. Osanga banakyusaamu.
10: Tubagambeko. Butete kuchikumi mumbisa mbaka umuza mwenda pali FM kukula hili omu ntuwa ulijo mazukuwa ni mgira kiro wala mumbisa mbaka second Francis Kasfala tinzali uo okula wangateng kutambuza munte kate keno tutambula ni banafa wa Mandela Group of Companies benge mentopoli yao gwe hayagala okubango suwa suwaza umutindo gwe ntambula yu kukulugudu na uke njini ngo mtu yu gwinu kubango uteka mulubuto lo bo ino kubango yu kwa ata mumbira yu nukula banga kutambula dablu unje gwe itazo kubango ufune mpire jesika emi wanga zate jiri kumutindo status jimpira juino kubango yu kwa tambira yu nebi ntubike na kubango kutambula dablu unje pagamba tia mafuta gwe ino kubango yu kwa tagenda kumasundi yu gabagama mafuta kwe tole guanga agaste oiro buwele zabo nogi na kubango ufune ya dablu unje gwe agendo kubango ukanda chapati osi kamanda zuwe taka kufumba buji na chichu ya gulu kubanga ati mnango bakinga supreme fry yungani nakaunga biyono kubanga utambli yako na supreme maize fry yente katekeenda kubanga kutambli ya dablu unji kale no kumaduka aga kulio kumpi na supermarket kulio kumpi ya kwetu ole guanga yungani yu ginda kubanga ujifunia dablu unji atene bagama ntio ya gulu kubanga witu wala kuout kwe umuzamo ya kubintuwe bili kumutinda ati bisikikamu kafe javazo kwetu ole guanga bagamba matabi gabo ginda kubanga ufuna hebi okulio bili kumule mbate bisikika genda yo ubenge ufuna ubwerezo obo bibanda fa bamandira group of companies ne kujukiza ntugwa vuga ekiduka inteka teka yabo yokubanga ekiduka cyo beke beje bintu biri mwabiri kubwerere weri wali ku 60th street industrial area genda yo ne yo bingo ufuna ubwerezo busande inteka teka gitunuri de ngatugiriziganya wakati wange nawe gwali yampuliriza ngoje kuita ku note misavu tano muende mu note misavu muenda note noti inteka teka yokulaba ngatukendeza ubwenje na dada munte katekeri abayiza abasoma na fefe nyini abantu boli abakusengu dezenja ulu lwensunga ntitwinza kutunulira boli yao entambule yabayizi yamasomero ate ngana abakusoboli yao lumwe biduke byolukale ne tutunulira abasabazi na daba tambira motukezo lukale kale munte katekeri yu ne gama chijide mchisera boli yao nga mubanga tuno abayizi abana ba masomero basubira okubanga bagenda okumula ate nga bayina abamwa kuzise motukezo lukale nezija joli ntugwe inteka teke yoboli uluhuza yandi badi kuwa tibuetia mubana abo kubewa za okufuna ubenje Pali FM
8: Halo
10: Isibu
8: Salamu alaikum
10: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
8: Manange katonda ansasiri Na yaba sumesa tubo nye uvonye Omukuri ya asembi ya zaiba na standard Nipa na standardi, baba zada wa wali raba na baba nubaa kuma wa. Usamuza denga na standardi, niwe ya kuma tamani na uu. Na hafu makanya sumero ya mwezi na standardi. Ye ya kuma wa. Ina spesika spiki kwa kuma standardi zezu. Na kama timbutufu ya standardi singo bulunji yeno. Kwenu ye singo bulunji. Ye ngomu zade. Ye buze muze na kuma wala nifuchi. Yadi sisi yeye kwa zesa, imasi standardi. Abazeti daba singa bolu watu zikaza pifo. Kwa viita, abazeti daba singa bolu watu zikaza pifo. Playe pepe ya pifo, kwa viita abazeti dabo. Dema ita mifichas meeting si, bado ya standardi si. Baso ba chini tu amene nyu.
10: Ngato zoe kumalamu guru zirembera ino, wakati ngo bolu yabayi zibaso basi mbiro kubanga ba umule inteka teka yani ba deku ati bwe tia munta ambuza ya abui.
8: Abazadde benyini nyini betabye nyo mumbere eteka mukya wachama abana machinga bobe nyini nyini betabye nyo mumbere eteka abana ba machinga
10: batya
8: gwesengera ko saba sende za 2 ezigenda mu ngendo zota zotegera ngana ko botaziwayo mwana tasigala waka buruzi teka ne buruzi domula yo nabo wetabye bo ayo ndabagende China tata ngo chali kuva wano eri abagende China ati patika mutripu tripu ngera China
10: okay
8: Nivagende changa u yunga chu, nukua umwana mudufu ya mtiye uwa. Nuri jati wakua cha mzada ina cash. Bata emilio ni inkago gende China, nazi dumula yu.
10: Ok.
8: Neni njiwa nazi checkinga, basi wa checkinga u.
10: Kali, yovu, yue agamba wavuna njizibuboli wa wazadi, bevasi nzo kubanga wa yusuri da yu. Awa, walipuli ya sembi yunga, tutuki ina mkumula ya cholekiza government. Winaga midenti oboli yao nawe omuzadda mpuliriza ovunanyizibwa budda gyoli olw'ensonga nti waliwo ebiseera ebimu ng'osanga abaana nga tebakozesezza oboli yao mmotoka nga bali ku pikipiki nini wisanga abaana batikiddwa mu bungi ate ng'omuzadde yawaddeyo abaana bo yabakwasiza owa booda abatwale ku ssomero niwisanga obenje tuyinza obutatunulira oboli yao bwa mmotoka zokka yadde tugambye nti oboli yao twandibadde embeera eyo tugikwasisa tutya kulaba nga abaana baffe batambula dabulungi naye era weesanga nti waliwo n'ababa bakosezza ebigere ng'abaana myaka mito ddala naye ng'omwana ali ku kkubo yekka agenda ayina okusala oluguudo kale era ne weesanga oboli awo omwana obulamu bwe buba buteredde omatigga mu nteekateeka eno mwe tutunuulidde abaana nga basimbira okuba nga bawummula oba badde waka mubbanga ttono oluhuuza gwe ng'omuzadde oba gwe kennyini ampuliriza embeera eyo yandibadde ekwatibwa etya abaana baali badde batambuzibwa batya wakati nga ministry yali eyimiriza enteekateeka ez'okulaba ng'abaana bonna bayimiriza okuba nga batambuzibwa okulaba ng'oboolyawo embeera ebitambulira ddala bulungi oyinza n'okukyesigamya nawe kennyini ng'omuntu olw'ensonga nawe ebiseera ebisinga oyinza okukakana ng'ofunyemu akaseera k'olina okuzisa emmotoka ez'olukale n'embeera ezitali zimu nga nawe weetaaga okuba ng'ate entambula gy'otambuliddwamu erungamiziddwa ne nkizaayo nti mu buvunaanyizibwa obw'abantu abavuga emmotoka ez'olukale bo benyini bayina okuba nga batandikibwako obuvunaanyizibwa naye ni nanyini bidduka oba nanyini kampani oba ekitongole ekyo ekivuga emmotoka ezo okulaba ng'afaayo olw'ensonga nti naye aba afiirizibwa ayinza obutafiirizibwa mu mbeera yakuba nti kidduka kisaanyeewo naye ate erinnya liba lyonooneka buli kisero okubanga emotoka oboli awo yakitongole oba kampuni emu yesinga okubanga yenyigira mu mbeera eyo enze n'okuba teyenyigidde mu mirundi mingi mu bbanga tto naye ng'obulagajjavu oboli awo bulimu bwamaanyi awo newekanga naawe oba okosebwa ojja kuyita ku noti 75 ne noti 78 gwe olowooza embeera eyo yandibadde ekwatiddwa etya ojja kugeza kundowooza ku Airtel ya noti 75 MTN eno tuyinza okuba nga tetujja kusobola kuba nga tuwuliziganya dda bulungi hello okay ojja kuddamu ogeze ku noti 75 ne noti 78 63 66 mukaseera kano abaana nga bazi mbeera y'okuba nga obuulio bagenda okuba nga bawummula nfunda nyingi tulabyeko nti ebiseera ebisinga amasomero gennyini mulimu amasomero agamu amatono obaolyawo gayiza okuba nga gakikola nga geesaabaliza abayizi baago okubazzaayo mu bitundu gye bava mu kiseera eky'okuba nga bagenda okuwummula niweesanga nga amasomero agamu gafuna emmotoka emu ne bagamba abaana bagenda Masaka abaana bagenda Mbalala abaana bagenda Ntungama abaana bagenda Jinja abaveeyo tubakwase emmotoka eno ebenga ebasaabaza n'okukakana nga bakozeseza emmotoka emu era niweesanga nga mu mbeera y'emu abamu abaana beesalirawo n'agamba nze nja kugenda mu paaka nja kugenda ku siteegi nfune emmotoka edda gye ndaga okulaba nga tutambula dda bulungi naye ate era ne kikyajjawo nti ffenna tuba tukozeseza emmotoka ya lukale okuba ku sayidi ey'abayizi ab'amasomero ne ku sayidi ey'abasaabaze ng'abantu kale nno mu wakati mu nteekateeka ya minisitule y'ebyenjigiriza ne minisitule evunaanyizibwa ku byentambula tujja kwesigama nnyo twali badde tukitwala nti obaolyawo tutte ku ffenna ffenna naye ate tuyinza kubeera kwerekerezaayo ku sayidi eri ya minisitule y'ebyenjigiriza olw'ensonga nti yo yasinga okuba nga eteekamu amaanyi obaolyawo n'okwekwatirawo ne minisitule y'ebyentambula wakati mu kuteekerateekera abaana bano okulaba ng'obubenje buno bubaka engeri gye bukomezebwamu Pal FM
11: Asfad
10: Sebu
11: Abdala Mini ekibuli wano nkomyewo anti nze ne taata Bianca foto giriko kati atikiikirira abala Asfad nkubulire wali ogenzeeko ku nguudo ng'okulaba etakisi omanyi ffe tubeera wano ku tawuni wano wetukubira amababa amababalala etakisi kaswa tukoli kwato olugudo n'ogenda ekisoga kasi omanyi tikatika mu takisi eragira abantu bameka not 14 passengers
10: esoka ya 14
11: ezo zenyini ezo zolaba mu paaka enkadde batika abantu omanyi okutulako kabevenu bwoti
10: naye olowooza obuvunaanyizibwa olunamu abasaabaze batebujjidde gye muli
11: abantu bonna abawangalireyo yembeera bagimanyi ne bwogenda ku siteegi olwaleero n'ogamba kisoga katosi kati wano bikoma wano mutuula bana bana kati oluva wali eri emukono ne mutereera bwe mutyo okweyongera eyo batika paka kuwulira bubi
10: mwe temusobola bakumako ng'abasaabaze abalimu
11: kati gw'olina eyiyo wano mu Uganda gw'oba tulina kikyo tulina kakati lumu lumu twali tugende bukomansimbi okuziika olaba mu nyenda awo twatula mmotoka nga tugamba ab'e Kampala mulina nnyo olugezigezi
10: ku lw'evviira awo
11: awo ina okulera omukazi gw'otamu tagifatindeka Uganda yo amateeka gali Kampala wano naye eyo munda tasiyoka ennyini
10: kati obuvunaanyizibwa buba bwani
11: akakati gw'obuvunaanyizibwa bwani oba tuyagala kutambula nga awo ojja kusigalawo so bakugamba n'okugamba oyo omwami alina olugezigezi mugende mpolampola abazimanyi nga balinnya kati gwenga osigala awo ati gweyagala kutuula bana bana eby'e Kampala ati awo ebintu byakwogerako bwogezi ssebo
10: obuvunaanyizibwa tuba tubuvuddeko n'obwo obulamu bwaffe si kwe kuba okwesuulayo gwe nagamba n'ogamba nti oba bulamu kugenda bugenda olw'ensonga nti oba omanyi ekiyinza okuvaamu n'ekiyinza okuddiira mu mbeera eyo okulaba ng'obubenje buyinza okuba nga bwewalibwa Pal FM waaleikum salaamu wa rahmatullah nawe okuuliriza nyabo ye nyabo
12: obuzibu
10: etya
12: ekituza abana owabatano bomukaga atunga abalamu amafuta gagenda okuteekamu bana ababasolooza balina sente ze babasolooza eziwera naye abalina okubalaza sisaawo zagenda okuwa mukama we n'okulabirira famire ye gavumenti yenyini erina okuyamba nekeneza ogwo omusolo nejjawo gye emisolo emingi gyesolooza aa
10: Ngenda kuweranga bifu. Okay, kitegeeza bakikola mu mbeera ya kubalirira. Nti wane wagenda abasatu wenna nyigawo abano oba abataano ez'amafuta zijja kuba zivaayo bulungi. Mbeera eyo gavumenti yeyina okubanga eddamu okutunulamu ffe abasaabaze. Ebyaffe tubireka bulesaawo. Pale FM. Omukuru.
13: Salamu alaikum wa rahmatullah.
10: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
13: Hajjati Amina Makuni.
10: Ye Hajjati Amina.
13: Ekigambo kino nzija kwogera ku ky'abaana. Obaana ensonga y'abaana yeeyisa. Baabaludde mu nsi. Abazadde tulabanga tebakyaliwo. Abantu abasinga bonna ba sponsor. Yawadde school fees yasasulidde omwana ebiva kukibuga kyabakwatirako ddala tulaba omwana engeri gyayisibwamu engeri gyakezebwa waliwo omwogezi awamukuba essimu lagambe tutwogerako bwogezi naye nga bananye kinyusi kyewalibadde ogamba kino nidde tekisoboka omwana oli bamukkirizanga ku saawa 11 ekyo n'okikkiriza n'akomawo kawungeezi ku saawa emu n'okkiriza najjanga ayina ne homuwaaka n'okkiriza nemulumula omwana alaga nti era kyayina byasoma n'okkiriza baba bafa b'eddiini bweyali mudde agenda kukwata Quran kugamba gwe toyina mwana kyomutegekamu ng'omuntu kikivuddemu abaana baffe njagala kuwulira basomye naye tebategeera era mu abakyazaala simanyi abantu basomye naye okutegeera okwa buli kyebakolina lwaki tebalina kutegeera abantu abaana bakoowa nnyo ekisusa ekyokubiri tebakkuta kyokusatu tebalina abaagala nabo baakizuula kuba ku makya tali kamufaako enkuba etonye kalina amufaako atandisa okulwala banne mu kisulo bagamba tigundi no ayitiridde obulwadde so ebintu by'abaana tubyogera bwogezi wano naye abazadde tebaliiwo
10: abazadde bebalina okufaayo ennyo okusookaeri
13: abaana gyonna bebaleeta abaana bebalaga gavumenti nti nazadde omwana omulinzi bebalaga essomero nti ndisa omwana kati gavumenti ekwate kwanirike gwani
10: tuyanzenge
13: banage salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
10: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu ekyo kiri wetudda wali wetuhagambye nti abaana bebaba basobola okuba nga bakezebwa mukiro wenagambidde nti abamu weesanga ebiseera ebisinga gavumenti ebaako byekola ninewekanga nti n'abazadde oluusi okwesuulayo gwenagamba kujja kwekumu kuba kakiteebereza pikipiki emu erika abaana bataano erika abaana bana weesange nti abaana abali mumyaka emito olw'ensonga ntitunuulira oba olyawo obubenje obukolebwa emmotoka baseezi emmotoka eziringa ezi ez'olukale naate newerabira nti ebiseera ebisinga waliwo ne bano betutatunuulidde abatambuza ebigere ebiseera ebisinga netulinda kimale kugwawo ate bo tulyoke tubatunuuyawo nno omuzadde nawe obuvunaanyizibwa bukomawo gy'oli nga tutunuulira oba olyawo n'entambula ey'olukale bwe beyimiridde pal fm yesebo
14: omukulu mwanyi nabutambala
10: yesebo
14: ensonga yaba abakeza ate ekyo
10: kanetiwaka nga tetukufuna bulungi
14: ekyokubi abajjale ku ssomero omwanaasomaseve ate n'abazadde bennyini tebasobola kutunuula mmotoka abaana batuula nti baba batikka kabindo
10: nga batikka kabindo
14: abaana abatobutondi bakutwaluza
10: kanetiwaka ako katutimayemu ku tetukufuna bulungi onansonyiwa kanetiwa kabuukabuuka tetukufuna bulungi naye ensonga gyempuliddemu ye yakabindo okutiika akabindo naye ebiseera ebisinga nze nkizzayo nammwe baba batambulidde mu mmotoka eyo naddala ez'olukale bataddemu abantu bana bantu batano emmotoka etikka basatu oluusi mukanyiza wamu mwegunga ne mugambe eti tujja jitambulira mpale FM.
15: Waalaikumu
10: wa rahmatullah. Waalaikumu salamu wa rahmatullah.
15: Sibeja sebo.
10: Sibe kutunji sebo sibyo tiyo. Amina na wakuliriza.
15: Yogila ni Sulaimani ya kuweka wempe.
10: Yes sebo Sulaimani ya kuwempe.
15: Zesonga jengendo kuhugirako. Yogu venji. Makola ko mubas company emu. Yaka. Nuhuze. Nava yogu nwa mwaka. Naina liyo kufabili habili mungu. Driver aja ngava mulugendo lwa sawa munana. Kati natafuna budde bumumara kuumula. Ewa munga mate motoka ege na kuwa gintani. Atenga ye dereva yomu ya gendo jige ndela. Otitegera. Kati kampani zesa angamu mumbera nga baine motoka antono. Atenga ba customer baina baani. Atene ekirala nga tebali willing ko kufuna ba co-driver oba ba driver abalala. Kubanga tebagala kuspendinga.
10: Obuvunanyizibwa babwani okusinga.
15: Obuvunanyizibwa obwo. Nsuubira wanditandikidde Ministry of Works and Transport. Nibatekawo amateka. Nti driver ono wafutwala route aina okuwumula.
10: Okay.
15: Emotoka ye natenda bana yo kuddamu ku return nekolebwako inspection yemala. Kubanga ensonga bbiri ezireetedde obubenje okweyongera.
10: Ensonga mu bufuzi.
15: Batawumula. Ekyokubiri inspection tekolebwa ku motoka ezo. Okitegeera. Tobulagajja buli so high.
10: Ne ministry inako we before byeterawo okubanga ekidduka kyo bakiikebejja naddala enguudo obulya we mpanvu.
15: Yes, kituufu naye kati kankuwa ekyokulabirako mwami Kaseke.
10: Yes, ebo.
15: Kadi waddebe byonna bibeerawo naye katugeze kampuni neberemu nga kampuni eyo yokkayokkae gyosinga okulaba mu mawulire kampuni ereyo ne wayitawo omwezi kampuni ereyo neddamu oba kitegera kyegamba.
10: Yes,
15: accident zibeerawo, it's a sudden happening. Ne waliwo ekijja nga kisusse nti waliwo obulagajjavu bungi.
10: Okay.
15: So tusabe Ministry of Works esimudemu ku ekyo.
10: Okay.
15: Nene kampani zireme kulowooza kukola bukozi sente babalirira obulamu bw'abantu because abantu webafa obwo bulamu buba bugenze ate yo kampuni eddawo emmotoka ne bagizimba
10: n'obulamu tebudda
15: netambula ku kkubo.
10: Butereevu tuyenzenyo tuyenzege mukulu Sulaiman Ekawempe Mbogo yagamba ministry na yefeeyo nnyo akadde kalinga akanziruseko naye nja kusaba nti gwe abagenda okubanga otambula. So nganze ringe ntano day yo gama nti batutika kabindo ne tutanyigane tutafayo naye embere mara kugone tuli wakati jukiriza nti twamugambye nga tutika abantu babatanu naye tiyafuddeyo naye mwe namwe ne mukoma bukomi mukwogera bwe tuba tusabuli ya government eyongera okutekesa ebintu agala mu nkola okuva buvyo boli ya mukwogera nga bwe tukigambye naye naffe boli ya basabaza batambulya mu biduka ebitufeeyo tugane buganyi kukoma mukwogera nti kondakita twamugambye kino, deliver twamugambye kino, n'obulusi n'ekiddukane tulaba nti tekiri mu mbeera nnungi naye ne tuwaliriza oboolyawo tukitambuliremu obuvunanyizibwa bwaffe ffe n'okulaba nga tufaayo nnyo ebyentambula ebibe nga bisosowazibwa kuddayo ku baana b'amasomero oboolyawo n'entambula zaabwe naffe abazadde tufeeyo nnyo okubawa nga amasomero oboolyawo nago tufaayo nnyo okugateekako kazito okulaba nga entambuza y'abaana baffe naye bannungi. Sijja kusukka wano olwakadde muziko namugera kaitwana bomusafu Kasega de Francis Gaigange program manye kiddukakyo bwe tubitambudde nkwagaliza akaseera akalungi.
16: Ikuletedwa Mandela Group of Companies. Muteceka, muteceka, amukumiya setugoka, kumiya setugoka, kwetu rozensiona.
2: buli kumacha netukususulira mawulire ngabwe gabadde kosemu singa wabulaya
17: embeere egenda ekyuka MQ-9 drone ya musajja mu America abasajja bagitadde ku ttaka balemeddeko bagamba ensoro ekome leka tulage omuntu essomo amazzi ageggwanga era Irani ag'okunywa amayonjo makube gajjo
2: Mukukuleke nsonga sema songa wakati mudwaniro
17: tugenze mu leve ya bomu mwebeerere mbagambi abali mu Kuwait waliogwe nalabula waite nnaku nya yasoka kuwakana taina kuguli ali saiza masaka yo chiwangala yakomawo chikompola
2: weyongere okumanya okumacha okuva kusa 12 kitondo okusa omwezi okumacha mukanyomero weyongere okumanya tugire ku nsonga za dini zoka Kubakanya kebirukozo kokuwabla sakono kukusomesa noyongiro kukenkuka ibifuko diniyo
18: njagalo otono tono tinge wano okutambula nomuntu omwetaavu mwanyoko omuganda we okulaba nti enjala ene ye wiki zinesatu aziyita mwatya kyekisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga omuntu ogenda okutuula itikafu
19: emakka we madina katukyanguye
18: so omuntu jala tukijjeyo ayogera wano ye Muhammad
19: itikafu ya Muhammadi
18: okusinga Muhammadi okutuula itikafu ani ajitudde
19: Muhammad
18: sallallahu alaihi wasallam ajitudde wa fil masjidi ngajitudde mosikiti ajitula ki shahara ebanga lya mwezi mulamba
2: mu program mimbali special bururu mukaga
20: sawi mu paka satu ezo kumacha mimbali special
21: kankwanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo eranga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS ngagano galudde nga kapakingwa mbichupa ebinene bite jumbo bottles Ngaganyo wa makampani, amasomero, offices, umasinzizo, nebife ebyenjawulo Eranga kati, bakolere n'amaziga no mbuchupo obutono Basanga ku Odi Kampala, okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200-95-91 Oba 0703-95-99 Halal Drinking Water, gakolebwa awa Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited Eranga wano, bebakule ne Halal Juice, galimbike ebyenjawulo Uronga, mango, apple, nevi kebila la binji.
2: Iriza makago, kuluma fumbo bulu unje. Hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute senyo. Ngatuku wakanyi biru gozo.
22: Ndao usaki otepo kubira kubu kazi ngo uli tisa viaga. Aito kogere vigabo, nganami muto njabikula. Nekwe uli tisa, uvago tamburo kulechi, ugindo kuleko biyobo kuzichi.
19: Diyobo sobote.
22: Kwanga, mungu ya matutondela, anina abuna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga ala fi, na chochiyo ganti, banangiza wakazi wa antama, sija kuwela nako, ebyo vibyo, otekwa kubana wakazi, na wakazi watekwa kubana chi.
2: Kuno kukuwe nsumi seze njauro, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu, kukumbula. Sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
23: Seka mutimba, seka karunji, mwebale kuwele anga mtereza maka gafi. Mbutufu kufa program weno ya tandika, mbutufu wa maka, katiganta ambulira anga wena gagala.
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago isirama marunje.
24: Buliwe tuwagera kumbozi ya senja uro, ili afayo.
25: Mekuwa anujebe njini njini, elani badamu ni baru koru kuenga yero ya luko kuwambo obuyinza.
24: Ili ya unisa.
25: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno, akaku mchala wamu ya gamu nabwe, namuta namutema kumu tuwe, naguteka mchisanduke. Bamazo kubba senteze kwa account na musindikiru wa mutwe gwa mchala wenga agumute mieko.
24: Etima.
25: Samuel Odo enfaye yali yobulumi. Eyobu jiji. Ngava mbukule embeze. Mumaka gwa luku mrenda mchenda. 5 years. Ejadako. Jetugendo kutunolida.
24: Vyo natu vikunganya. Etu vikutusako. Muprogram. The Pearl Magazine.
25: Na kugamba tukuwa echitali chavuli jo. Tutunolida Rosa Parks. Montgomery. Bus boycott. Echakulebwa. Kumpi bakadugala emitwale na okuzira bus. Bazirekere banyeni za bazungu. Bazivuge. Atela bazirinye.
24: Wano kuchikumi mmusamfu katonyese muenda. Pearl FM. Budiru wa mukaga. Okuva kusawa 12. Paka kusawe mwe ya kaungezi. The Pearl Magazine. Tukua ikitali cha ulijo. Tojisubwa.
2: Tugi
0: era ku nsonga za dini zokka tuzikubakanyako ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo
18: njagala onootinge wano okutambula n'omuntu omwetaavu mwannyoko omuganda we okulaba nti enjala eno ey'ewiiki zino
19: essatu
18: aziyitamu atya kyekisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga omuntu okugenda okutuula itikaafu
19: emakka we madiina katukyanguye
18: so omuntu njagala tukijjeyo ayogera wano ye muhammad
19: itikafu ya Muhammad.
18: Okusinga Muhammad okutuula itikafu. Ani ajitudde?
19: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
18: Ajitudde wa.

0: Kampala nunji Kampala sa kuba mubina zero eche ero muntu wowe ingira Kampala ngo limukulembeze weta antale ebinya bya fubiveko
1: toti
0: ingirira Kampala yaterera elimu ebinya bulunji
1: ebo mu akakagamba Kampala nga mulunji Kampala nga mulunji
0: anti walwa baganda
1: nga muyonjo we yonje Kampala yange
0: nomura na kugamba Kampala si bizimbe
1: Hey.
0: And what on agaba Kampala si bizimbe?
1: Hey, Kampala si bizimbe.
0: Kampala si bizimbe. Yeah, yeah, yeah. Kampala ngamo yanja sana na ya
1: ye. Anyo ya ke ya chankala
0: nyamu. Doctor, oli ali doctor. Oli doctor.
1: Oli ali general.
0: Anuliza, ono doctor agaba, ti Kampala mzuri sana na ya judaba tesi.
1: Kampala mzuri sana sana
0: na ya judaba ya ye.
1: Ano baba kaye.
0: Nange sase. Katoli na kugamba.
1: Hey.
0: Kampala si bizimbe.
1: Kampala,
0: Ebiti bya Kampala ekiri kukwana tikiri kukwanga.
1: Era kyono machano ingiza wake wangu tikiriza ya kampala.
0: Sio na wanyango wewe bali. Buli omu ya imba kuchimuka Kampala. Tabiti bya Kampala ekiri kushanga tikiri kukwanga no gaba nangi. Ale mwe mwe baga na fabe guru. Ne wa imba ga Kampala. Kampala pole pole pole. Eh, mwa
1: yimba we wa na tukina ke wa fe te baba gamba. Ndi.
0: Entebe entebe entebe
1: wala nyo.
0: Naba naba na bako kanga. Twanga ke basa mwana ba iya we Uganda, twanga ke basa na Katemba, twanga ke basa ba wandisi. Naba tonto mije bali.
1: Naba tonto mije.
0: Mwe bali nyuba ile we bwanga lino, wa kuwante esi ya fegede chuka. Enseno we jemvana jebuda omuntu yabera ngo mutonto be my friend, my brother. Yeye
1: limbo limbo rwanga era tonto mwa tonto. Bali naba tonto mwe netuba samu respect. Wapa munanga tenda mwe bote katunda nyonga bayimbi. Sima nakumana mwe ndi sector wati yo yekubira. Ogero kuno anyeza kubantu abanna bitona abasinge ndatwa bangana bemisa nibagara bakayimbira. Baba atitale ndi mwe bakoje bataba ndamu nisebo. Katerero na byagenda bisirika tuli kubayimbi. Abayimbi be bali ko munanga I know ya Gambia base kutusi kutusi. Mana sigaza stereji. Na yake munango ndo kutuna
0: ne kona kabaza jibu kamu. Ajifile kemu.
1: Aha.
0: Tanga kwa za mwana bagiya. Mana kanuka gift na ruko ago kalabu. Kana kaza ji ka ka vitone.
1: Kana ruko ago gift ka wakali omtembe ka gift ka
0: kwa kala kitone. Eh so basto wanyo nangi se wodi na vitone.
1: Nti manyi munna.
0: Ton manyi. Omuntu naseka kufuda chike soka mpaka kwe sembe nekwe notuka kustage yore natanka hee njakulia.

0: obadde gye tuyita hypertension mu lwaffe olunyanyindo, osobola okuwangaala otya? Katusooke tunuulire gwali eyo nga tonafuna hypertension. Namaze dde okulaga wali ebipimo nga bwe biri, ne nkugamba nti fuba nnyo okulaba nti ojja mu ddwaliro ne weekebezanga n'olaba nga pressure yo nti eriki? Erinomo. Katonga omaze okutegeera nti erinomo, biki by'osobola okukola okulaba nti esigala nga eriki?
1: Erinomo tesajjuka.
0: Ng'erinomo nga tesajjuka. Ekisooka kya byona nga bwe nti pressure, omuntu okufuna pressure kisinziira kiviira ku
1: kuneeyisa.
0: Kuneeyisa. Tugenda kusooka kutunulira mu ndya. Endya, ebyokulya n'ebyokunywa. Ekisooka kya byonna, kino kigenda kwewuunya bangi. Omunnyo.
1: Omunnyo guno gwe tuli
0: waffe. Omunnyo gwaffe guno gw'olaba gusinze okuviirako ebizibu ebitenkanika. Batya tulya munjo guyitiridde. Kubanga omuntu ogenda kwesanga na ddala nnyo nakisanga wano nze nga nze maze okujja wano mu Kampala we nasanga simanyi butya bwensoba nakinyonyola kino. Ndogenda kwesanga omuntu ali omunnyo mu nva, katugeza tudde ku kijjulo.
1: Yes.
0: Katugeza alya bijanjaalo.
1: Yes.
0: Birimu omunnyo. Mabali alinawo omuceeri nagwe yataddemu omunnyo. Mabali wano alinako olumonde nalwo yataddemu ki?
1: Ainawo kedo.
0: Alinawo yataddemu omunnyo. Ataddewo kedo naye agitaddeko omunnyo omubisi.
1: Asaliddeko ennyaanya nazo azitaddeko omunnyo.
0: Weebale nnyo. Kati ogenda okwesanga nti bw'aba yeebadde yeetaaga mpakyakulabirako. Kati bugeze bw'aba badde ali wakulya munnyo gwenkana akagalo kano kamu. Ogenda okwesanga mulundi ogumu alidde munnyo gwenkana zino engalo meka? Taano. Kati omunnyo gukola ki? Omunnyo guno bwe gutuuka mu mubiri gusika amazzi. Kye kisooka kye gukola. Gusika amazzi.
1: Gutya.
0: Omunnyo. Kati ono wetuda musayansi waffe. Wetuda musayansi waffe.
1: Owekisawo.
0: Omunnyo gumanya okukwata amazzi. Wali oliddeko ku munnyo ku kyokulya kyonna nga kirina omunnyo mungi n'owulira ng'enyonta. Weebale nnyo.
1: N'owulira ng'enkalamata.
0: N'owulira enkalamata. Kati omunnyo gukwatirira amazzi. Kati bwe weesanga nti pressure yebadde ng'eri nomo. Kubanga pressure kitegeeza nti omusaayi bwe guba guyita mu misuwa, amaanyi gwe gateeka ku misuwa kye tuyita pressure. Nti omusaayi guli mu kuyita mu misuwa amaanyi
1: omusaayi guno gwe gukozesa okufuna ekkubo mu musuwa.
0: Exactly. Yeyo pressure. Kati bwe weesanga nti omusaayi guno kubanga omunnyo ogulya ne guyita mu lubuto ne gugenda direct ne gwesanga mu misuwa muli mu musaayi. Kati weesanga nti gusika amazzi mangi ne gukwatira amazzi mangi, kitegeeza volume y'omusaayi egenda kweyongera oba omusaayi gugenda kubeera mungi. Bwe gubeera mungi kitegeeza gujja kwetaaga amaanyi mangi, force nyingi okuyita muki?
1: Mu misuwa.
0: Kati awo eyo force enyingi ye pressure eriwa?
1: Eya waggulu.
0: Tuliwamu? So omunnyo olina okukendeeza omunnyo oli omunnyo ekyenkanidde ogwenkanidde nga teguyitiridde.
1: Ogw'ekigero.
0: Weewali kulya omunnyo omubisi gw'ogatirira, simanyi ovakedo, simanyi ndidde muwogo omusiike. Ntera ogamba abantu ti bwoba oyagala nnyo okusalawo, kubanga bangi babuuza kati nze ndyanga ndi omunnyo ng'abalala. Njja kutuuseemu kati nkulaze butya omuntu osobola okulya omunnyo ogwitiridde. Kati bw'oba otadde omunnyo mu nva, lwaki ate oyagala ne mu mmere wano musimanya mu muceeri oyagala teekamu omunnyo?
1: Dino omuceeri namuto te.
0: Olina enva zirimu omunnyo.
1: Ogenda
0: mpozi bwe guba muceeri ti guno gw'ogenda okulya gwo nga guli plain, oba okoze piraawu oba oba piraawu just ogenda girya nga tewali ki nva. Naye olina enva wano bbali. Oli mufumba muceeri gwa white, lwaki oteekamu
1: omunnyo?
0: Oli mufumba lumondi ogenda muliisa ebijanjaalo lirimu omunnyo, lwaki oteekamu omunnyo? Ekyo kye kimu katukiveeko, katweyongereyo ku kintu ekirala.

Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda palifemu ekula ilio mtu wabulijo mwebali nyo mwebali dedala mwenaba agenda masono kufeira anti mtu gobeira chamukula chamanyi nyo njini dedala Nze omugabi matofuhud nzebra za sadele saba sajiri ya chadondo lunakura mukaga na kuzo kumi abiri mumukaga da zile mwasanzo ka ezuma zo kuwe danti za uka na kusawa kuminabiri za kaunge za kona kurwariro kwa niliza nyo njini dala mu program da Pearl Magazine tukua ichitali chaburi jo na ugenda maso na kuwe danti wabako nechote gira kubiafayo vyaliwo nevye viliwo kuongira kuwe danti wachiri oiga engeri amawanga jigagenze maso nokubira anti gakulakula namu abantu abakuziza amawanga byafayo nga bibajukira nnyo abantu batugina maso nokubira anti tusimbako esira ko sanabo amawanga begajukiranga abakole bichamwe eri abantu babwe sijjako wakujukiza anti kitabo kyebyafayo kibane pages 2 pages za mirundi 2 waliwo page kwa bawandika abakoze ebirungi n'abakoze ebibi nabo bane page yabwe na yewe rekeruwa kebi gambo hoboli ya vitali virunji jebali mulaba noyo yafa ngaba abo nyabo nyensi ngaba aliba kambwe nyo baliba ama nyinge nseba tiabo na ifigambe ifana gana kuwe vitu bifige na masu na kubeda antibigo vedera abantu wa bimitima emizibu program the Pearl Magazine tuchi alimunda mugwangiri ya Mozambique akwetegereza yaliyo mukulembezo wegwanga line ya soka Samora Machel abamu kubasajja abogerwako abaleta enchuka chuka kusema zinga Africa abarwa nenyama wangigabo kufuna obwetwaze nagama nti ona alimulije yabasajja ngaba Kwame Nkrumah alimulije yabasajja ngaba Kenneth Kaunda alimulije yabasajja ngaba Julius Kambarage Nyerere alimulije yaba Patrice Lumumba alimuliji yaba Jomo Kenyatta Nelson Mandela Madiba Robert Gabriel Mugabe n'abasajja abalala abaleta independence zama wanga gawe wakati mukunyigirizibwa okwamanyi wetwa ku makuru mukaguru wedde nga Samora Machel aganye okutesa ne government etali na buyinze yegwange ya Portugal kufuna obwetwaze bwegwange ya Mozambique ne bamwegayirira aba Portugal nga banafuye nnyo kubanga yali abakubye ebitagambika nga ekibinja kya Frelimo kibakubye ebitagambika ne bagala batule batese naye n'abagamba timuina buyinza kutesa ku independence mumbulire gwente ko kutesa naye ne bage nasini kamusajja we nagende Lisbon n'amubulira bayina okutesa nabo kubyo kuleta obwetwaze mu gwanga erya Mozambique era we twakomanga independence bajikanyi zako nga yali yakugenda maso n'okubeera nti ebaweebwa ngenda kuz'omwezi 2-5 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 1975 era ng'endagaano eyaleeta obwetwaze bw'eggwanga erya Mozambique bagisayiningira mu ggwanga lya Zambia ekibuga ekya Lusaka mu biseera ebyo Bazambia nga babayita ba Rhodesia Zambia ne Zimbabwe omu nga Northern Rhodesia omulala Southern Rhodesia kakati mu Rhodesia yo gye baatuula Lusaka ngenaku z'omwezi musanvu September 1974 ne bateesa okuwa Zimba okuwa Mozambique independence nga mukaga nga 2-5 ogwa mukaga 1975 lwali lunaku lusava lwali lunaku lunyovu eri bannansi b'eggwangira Mozambique Samora Machel ne basajja be ab'ekibinja ekya Frelimo nga bagenda maso n'okubeera nti balese independence nagamba nti Machel yawanga

0: Ini dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Chiki. Kanya gangi vamtana kabugo Grace. Mbela wano wenyini. Kamuanyi mkunja zone. Wanina karoke. Nanyanga lukubu. Ntite ise anga mbunywa. Paka wendanyo dene saga. Kasandike ya kakarimu. Mili yonyemu. Ngezo lava ilonga vangu vidanga vanga amba tuli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
3: Boom, chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirungi eri abaana, abachala abembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
4: Tugire ku nsonga za dini zokka. Tuzukuba kanyaka ebirowoozo. Tukuwabula saako n'okukusomesa. N'oyongera okukenkuka. Ebifa ku dini yo.
5: Njagala onootinge wano. Okutambula n'omuntu omwetaavu mwannyoko omuganda we. Okulaba nti enjala eno ey'ewiiki zino
6: esatu.
5: Aziyitamu atya? Kyekisinga okubeera eky'ebbeeyi okusinga omuntu ogenda okutuula itikaafu.
6: Emakka we Madina katukyanguye.
5: So omuntu. Tuchijayo, ayogera wano ye Muhammad.
6: Itikafu ya Muhammadi.
5: Okusinga Muhammadi okutula itikafu. Ani ajitude?
6: Muhammad
5: sallallahu alayhi wa sallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude mozikiti. Ajitude chi shahara. Ebangali ya mwezi muramba.
4: Program Mimbali Special. Buriru mkaga.
7: Sawimu, paka satwezo kumacha. Mimbali Special.
4: Muddecheka, muddecheka, amo kumia setu goka, kumia setu goka. Tukwetu rozensiona, buri kumacha. Netuku susuri na mwuride, ingaba gabante, kosemu singa wablaya.
8: Embere genda echuka, MQ-9 drone. Ya musajja mu America abasajja bajitadde kutaka balemedde ko bagamba ensobe ekomekome lekatulaga omuntu essomo
9: amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo.
4: Mukukuleke ensonga semasonga wakati mu ddwaniro
8: tugenze mu leve ya bomu
9: mwebereremu mbagambye abali mu Kuwait waliwo gwe nalabula waite ennaku nnya yasooka kuwakana talina kugulu ali saiza masaka eyo kiwangala yakomawo kikompola
4: weyongere okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro weyongere okumanya.
10: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
11: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
12: Labbaik Allah
4: hijja yemu kumpa jinsito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukobatambuza no babudabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomo akagono ti programs za umrah za gwadda mujje ku ofisi za fei e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere ensonga ya hijja. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mu ngiri ya kikongo okumanya ebisinga wo 0303 Nana Mwenda, Chinana, Abidi Musatu. Imo, Noti, Musamu. Akamusi Mwenda. Halo FM. Ikura, Dio Muntu Wabulijo. Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9.
13: Okuta
4: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omung'eggwanga nga weebasoobulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo omuganda agamba Nkyo mukadde akwatiza ku mmere ye. Kikumi mu musanvu katonyeze mwenda ekwatidde awooli. Kati giwulirize.
0: Akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo.
13: Yongeza.
14: Oma Muslim Convertibility Foundation kibiina kinnakyewa. Ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omuka Foundation giving a hand for a smile
15: kale ntwala omukisa guno kulamusaako n'ekiramusa kisinga obulungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nkukulisaayo mu ebyo byonna yotu sizake ingalo na kuolwa liru. Ira nisaba Allah wichitiwa kwe mwanguzi. Atinawe mnange achano nye chukula nga chabuze. We kwate Allah wo nywera manyabu manyanti Allah kulaba. Bumwe nywereza ko bionevi ganya jakubisumulula. Amanya akramulubega kula Umuka Foundation. Echitongo lecho echibudabuda nukunyezo mslamu mpya. Nga tuita mugwe kenyini atuuliriza ekicho kutechitono notuwa kiki tusobozesa kulaba ntutambuze emirimu gino kale tujja kuba bwetutyo bwetutambula tulabe nti show ya fenu oginyumirwa ati notugettako okulaba nti tunyweza fena era twaniriza omusiraamu mupya mu ddiini ye busiraamu
16: mama cheche kikuletera omuntu atuuliriza agala kuma amanya ovawa Eche chakuto sila muka buku.
17: Nze Wanda Rahma.
16: Wanda
17: Rahma. Mwaluweza kuwanga mitukosa nikilimu ya tata wafuwa ya lumu manyufu nyo. Ya fuwanga manyufu nyo. Ngenenga mama njiri ya Wanda Joshua. Ya li Wanda Joshua.
16: Nze Wanda Mbali.
17: Mbali.
16: Nze Wanda. Ulumu masaba.
17: Ulumu masaba.
16: Masha Allah.
17: Nze okusira muka kwange nze Wanda Rahma mvira mbale jenavua okuja muno mu Kampala era ntudde mutungo
16: mutungo wano bina wano temuli wala ne umuka tuli kumpi umuka wano ne wa
17: nze okusira muka kwange nakula nga andi mwana wa bantu ba dini nyo era nagenda okuzaliwa nga bajajjange balokole tukulya mu dini ya bajajjange nga bali kulitunulira emyaka gyange naye nga bajajjange baki
16: kabe bali tubulokole wanaabo bajajjange
17: nga makate gagala kulya kigambo kikwatagana n'obusiraamu naye ate ekyansisanga gye bali nga yo twagala okulya ekintu nga kyakusalwako nga tebanoonya musiraamu
16: enkoko Omusiraamu yalina ogisala.
17: Ayina ogisala n'owebanga taliyo bajja kunoonya ku muliraano paka lwe banamfuna bataliyo paka oba nnaku ssatu bajja zimala paka bafuna omusiraamu akole ki?
16: Agisale.
17: Naye nga basinziira ate mu Bayibuli yabagamba nti omutalyanga kisolo ng'ate omuntu omutukuvu kyakisaze kati omutukuvu yaliwo ate mweyita batukuvu eddiini nti muli batukuvu.
16: Kati ebyo byakutawanyanga omuntu.
17: Ntuwuliriza. Nga maka gaabwe tebaagala kula kigambo kye bayita embizi. Kubanga e Bayibuli nakisobanga naye ngamba nti Katonda yagana omuntu okulya ekisolo ekitaaza bwekuluma.
16: Mu Bayibuli wakisoma bwoti.
17: Ne gyesoma bansomera nange ne nensomera. Nenenge tulabasiraamu ate be batakola bintu bino.
16: Kati
17: okusomeza kwali kungi. Twali tuliranya abasiraamu nakulirako ebunyoli ewasenga wange nge busiraamu obuli ebunyoli. Nenga naffe opresent
16: buli ebunyoli wamma obusiraamu bungi. Nagenda yokweyo atunga obalimu omuceri
17: maka galinga ti haji yinusumia ngabazali wa Musa Hasasha amakagalo
16: kati nayo ne mukadde wa Sheikh bamita koire koire mumanyi
17: maliki koire
16: omumanyi
17: abo bena kopera ko Islam bajanga makahajino songa edine kwaje nenga bebogera
16: Ate bajanga nga ugenda mubidala walugenda nga kulya muchere
17: ne banga nengendo kuulira
16: muchidala
17: nganze bempulo omukolo gwe Islam weguli wachironzitira eranze bankubanye emigo nawe muto olwo Islam Kabade waguni kabade kumukolo ja Islam akakana tekawulira banange bandupa kituva okasanga nga banonya tudde mpulira ebigambo njagala njawule ku Qur'an ne Bible endagama tya Nzeno mbona nyonono keda wele ndabika siri genda mugulu kangu bilele banera banakula nensalao nenga mazade bange nenga babanange bakulu masigalo
16: kati wagena nga mu bidala ibyo bashaka mulegeya nga bazo kuyirimura wagenda nga kulya muchere
17: nagenda nga kuyiga ni kwegomba nyambala
16: yawe
17: njogera yawe nsoma yabi basoma Allah balikirizo okugenda mugulu nti obato koze bwo genda wa
16: Mguru.
17: Mbao. Wewao. Mbulida.
16: Okay. Kakati ya unobi ulida. Ya unu. Ukati ulu sala wodi.
17: Nentani koku. Okusala koku. Gundi. Bible inga. Neba mpita gendo okolebo. Tingina. Andawa anga.
16: Kati okusala woku kwenyini.
17: Okusala woku kwenyini.
16: Okukola dingo. Okusala woku silamu.
17: Mutima woku ingizo busilamu. Nesoka nyingiza chenda mwebili.
16: Chenda mwebili.
17: Nengu tereka. Nentereka.
16: Ngoti abantu bokutegeera
17: mu chika ara kwewayo ne wade 2023
16: ujuzi wano
17: nenga nze ndi musilamu nange nenange nenga bo bamuzika wa muzika ne bampita bazeni bagamata ogambye te ogambye te bampana katibe ntwa nenga mangambye ndi batata nzeni baje ndi musilamu uvanerero ne balete ebitabo ne bagama saininga wano saininga yangwa okude waka obere odde mudini yafu de waka no kusigala musilamu ninga mantinja kulya mu mwalanga ndi musilamu nitambula ne vaya ochi sibujange na chusa ndi musilamu
16: noina na abana
17: nina na abana munanga ala yampa abana babiri kana na basilamu
16: basilamu
17: tuli basilamu era kuti nabazikulu bemfuna basilamu atina abana
16: kati abana bingi
17: abana babaganda bange banja bakupi basilamu kati benyingiza obusilamu nunya jasi wentula mbateke otukola obusilamu
16: kati abana baliduda wababu
17: abana nabo mbalina
16: obera nabawo mutungu inshallah basala
17: basala basajja
16: kati tatabu eti yatabuka ati
17: ate kati atabuka nkole chinze mukuru asala obu abasazi era natambula nabana bange
16: na ntia tia kugobelela
17: ya kaa tatuyamba takwashine yafwanga taina cha tuyamba
16: taliwo
17: taliwo nenga ndi musilamu era ndayiranga ndi mu kamera eno tinze ndi fa musilamu era ni mbangu de wa basilamu ya Allah mberanga muzikanga zisiri kompresiri mukole
16: Allah yenyine buyenza bona kati mukusilamu kosilamu kila bili abili mwese kuva

0: Siramu ebiri
1: banayagalira obusiramu
0: wewaagalira
1: wenalekere Bible nesikyagendayo
0: nga alwawo salawo kati alaba wakujijira
1: salawo anti ngambuza mberewa bwoba tonafuna obeera nga wawo sikyangu
0: mubamu okutya
1: mbamu okutya onoogwa wano ate tonadde eno bali bajja kuvundirawo nga nkyagumiikiriza naye nga Allah
0: ajja kukutuusa
1: era yantuusa tebanyeze baali mumaserikale
0: olinayo banyoko naye
1: nga tebanjagala lwa ddiini eno bagamba nti kuba ba bataata bali
0: naye wewajja kubalaba eno
1: nze najja nga nonya busiraamu we buli ntuule
0: nowesanga ngaoli luzira
1: naye ndaba nti bano bato bange babeera omwo babataata bange kantuukireyo bandere
0: wali omukimanyi nti babeerawo eluzira
1: ngende nkole kinga bwenonya obusiraamu wange nali ntuude mu kakontenina wali kumbonya bwena tebanjagala nakumpa mmere mpuliranga baaziina nagendera ku kwaziina okwo mpaka natuuka ku muzigiti gw'omupurizoni ntuuka kumuzira kumuzi nengamatwala muzigiti gwomupurizoni kati nenekwata omuzigiti okwo nga buli saawa yaswala mbalekawo nengenda muzigiti gwange ogwo paaka lwenafuluma nenfuluma ngeruzina okusitegi ntandika okupakasakasa mu bantu okwerera muntu okumusula ki nenfuna busente bwenatandika okunoonya akayumba nange kati nokwekwata ku muzigiti
0: ogwomupurizoni
1: kati nene
0: kati ova mu prison kwe kunoonya akayumba
1: emutungo nentandika okusaaliranga emutungo kati
0: omutungo guno omuzikiti gwawali
1: munjunctioni kati bwenalabye nga bangobye batugobye wetusula nengamba kati kumakubo kwetukolera batugobako owulira stori eno olwedde batugoba tekyali bwoyiya nobakwata omunyanya mu ngalo bakukwata bakutwala eruzira siina busobozi nabonyabonyani nengaa kati ekiriwo ekikulu omuntu anyambe sente wakiri nzire mukyalo wakati ekibuga tekyatulikamu nga tokola musiraamu kuba ekifaananyi tunajjanga tutya buli lunaku nti tusaba buyambi buyambi ate oyogedde ekintu ekyo nti abaagala obuyambi beki bebangi kuba kubonyaabonya ate banno nze nsaba obuyambi mulundi gutya ngende ebukedi wano waliwo muto wange afumbire mukedi mubadde ntiranga okusala ekuo nengenda nempangisa kataka nenima
0: ebugere
1: ebugwere eyo
0: bituaita
1: kadama tirinyi
0: tirinyi
1: mutirinyi omwo
0: budaka
1: bwofunayo akayumba n'ababeera n'obutaka mu sizoni y'okusoma babupangisa ani alina kasente mpangisa ntandika obulamu nime naye nga ndiki ndi musiraamu saagala kubalumbagana mbaala ate
0: todda mbaalo dde tirinyi budaka
1: wentyo
0: obeeko nekyokola
1: mungu bwampa edda tumanye omukisa gujja maaso munagamba ti awa mukadde ono katumuteeke wano ndibeerawo
0: kati olwo ate abaana
1: abaana nja kubeera nabo wembandi abo abatototo
0: kati ekisinga obuzibu essaawa zino
1: kati neetaaga buyambi busobola kunzijjawo ngende saagala kubonyaabonya abantu kwesabiriza buli kaseera omuntu akuwaddwalira kawunga nenkya ye alina gundi kwegamba sirowa yenkanaki
0: kati erijja ogenda waliyo obusiraamu
1: bagwere basiraamu nnyo sirika bagwere basiraamu nnyo kumpi kati bwotandika musoga muzikiti muzikiti ojja okwateko mbale roodi ojja kulaba obusiraamu gi mungu gye nga we yabuleeta muzikiti muzikiti muzikiti mutirinyo obwo obusiraamu mukadamu omu obusiraamu ebudaka basiraamu n'abawarabu gye bali balinayo emizikiti kyovulaba ebitundu ebyo byeŋŋama tajati nze mwemba mpangaalira allah
0: mwaampewangefuna
1: kumpi n'omuzigiti mba amaze nembeeraawo mukyala kyategeera okulima wemberedde omulamu fuluma nengera nenima nsobole okulunda akakoko nsobole okalona nekavaamu embuzi kati kukampala neerere bwerezi sebo halo muyamba abasiraamu mpaayo ku mmere tekijja kukola yate ekintu ekinjagala okitulemu tekijja kukola agala ntule mu kifo kimu kinange njiye ngaomuntu akyalina okutegeera emmere tesabika muno buli lunaku
0: nti oba oli awo abantu bano bwe bajja gye tuli nga omukaffe eringa ffe tugamba baako nekyokola kuyamba omukyalo ono osobola otukubira oba okuyita ku 0 7 7 8 7 3 7 34 0 7 7 8 7 3 7 34 MTN oba Airtel 0754 700300 Airtel 0754 700 300. Kati omuntu akuliriza omuntu mwe kifananyi nze nsagala kugera oyina myaka emeka?
1: Nze nina emyaka 65. Nkaaga mu etaano nga siwaiza Allah wange nazali omwaka gwe 1961 mu December.
0: Atuuliriza oba atulaba mu mbeera zonna ekisinga obukulu saawa zino kubaako kituyamba mukyalo ono asobole okufuna w'atebenkera kubanga tusobola kugamba nti ajje apakase emyaka gye si gyakupakasa emyaka 65 ate nga mukyala si gyakupakasa olowooza kubanga omuntu yenna yeetaaga okumanya kiki kyennyini ekyetaagisa buyambi bwenkana ki obukusobola okukuzza gy'oyagala okugenda otereerere
1: njagala okudda nga wesaagala kukwalubiriza basiraamu omuntu asobola okugamba nti emmotoka okutiika obuntu obubona kubanga mbadde enaku obuntu bwange neegulira obuliri neegulira kakingo ng'omuntu ategeera we mbadde nkyakola mu bulamu nga ndi mulamu
0: obadde okola ki
1: nze mbadde ne mukyala musuubuzi nasookako nembeera n'omudaala nga gw'amaanyi olw'obulwadde buno nengwa nagwa munnange nengwa bizinesi yagwawo nemba kati bwe navaamu konema nga nfumba busumbusa nentambuza nsobola okufuna ekyokulya siteka nso nti tetujja kuleka abatambuza obuntu bakwata mu makuba batwala luzira
0: ate wuuyo olina mulwadde
1: ate nuno ndina mulwadde onontwala eluzira nasulayo ennaku bbiri nga sifudde ono nembiraka nembeerawo nange kati mbadde ntambulanga kukoleza bantu bugoye nsobola okufuna kensasula wensula
0: wosula obadde osasulawo
1: 800 naye nga kati ginemera kati myezi ng'etaano siina kyemusasudde musajja waatu simuwayiriza
0: kati ye akukkiriza okugenda nga akubanja etaano
1: talina kyakukola kuba ndabye nga ndi fulat kati nasalo inula bwe yajja ngeri ekubo gye liriwo gye baabasasula ssente
0: nagamba
1: ebbanga erikozese kyansi okole ki
0: ogende nsonga eyo ya maama wadala
1: wanda
0: rahma bali bakuyitani nga tunafuka
1: rahma Dorine Margaret Wanda
0: Dorine Margaret Wanda kati rahma Wanda obusiraamu bwa bwagala mashallah
1: era senge wange yankuza ali mukyala akulya Mother Union East Africa yonna
0: La ilaha illallah. Kakati maama omuntu ekifaananyi tumukubira ekifaananyi okutwala ebintu okubijjayo okufuna akayumba enyumba ziri mu rangi ya mmeka eyo
1: nze mukyalo eyo mu kibuga enyumba singa anti kati nabo baalinnya singa nsanga enyuma nga ya 500
0: mukyalo eyo mutwalo ng'etaano
1: sagala munsiko mu sente osobola okuteekawo ne kapaani
0: kati omanyi ffe tukolera ku kibalo 500 ekimanyi omutwalo 500 maama ono bwetumusasule omwaka mulamba ziba 6,000 6,000 oguba mwaka mulamba awo aba tatandise kutetenkanya bulamu ne baba agenda kukuba nkumbi ku kyalo kati okutwala ebintu transport
1: enza kwa ya sente nyingi kubanga bwogamba nti motoka wandabako abagende oluusi
0: ebintu byenkana ki ebyo
1: bamufiiriddwa biyinza okujula akagundi
0: kafuso ngo
1: kagundi kuno buki
0: abwita
1: bukanto obwo
0: ebadde nyumba yo namba mulimu ebintu byo
1: ngulira ogundi zange ebiyambo bulamu bwange n'abaana
0: kwa
1: sobola kuleka mabega ate ntandikire ku ki
0: ate oyina abaana bamule kwa bali bameka
1: abaana mu nyumba tulimu abantu 6 kuba abaana bonna bomulekwa ekikulu muto wange bwe yafa ate taata waabwe naye nakola ki Nafa.
0: Nafa bambi. Kakati.
1: Kati. Nyinga enda anti we mfuna esente kaziwenga mitwaalo banga na mu transport. Nyinzo geranga ninyi sa ku taxi emigugu jange bwente za katandalo. Lutunga nyaso lokubamaze.
0: Ogende mirundi ina.
1: Ogende mirundi ngena. Bimalawo.
0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So panai atuliza.
1: Tula nene. Ne ntwale
0: usa. Mamono. Kale tugambe. Mama yeta akakadde kensimbi si echo
1: etata
0: akakadde kensimbi tumusibula ave mu kibuga
1: era ekirala
0: fechitwagala nga umuka kukulondola gyolaze
1: oja kunondola to
0: tumanye tumanye kiki kyetu obusiramu bwe butambula utukide mu bantu ki abantu abo kubanga kirungi kutuukira ate kumpi n'omuzikiti
1: kyagala nnyo
0: obusiraamu ne busigala nga bwe bajja onoonya omuzikiti okuva gye wava oba oliawo ne Allah ayinza okuyisizaako ate n'otuukire wali ki kati ebyo byonna kikulu naye ffe ng'ekitongole tubeerawo tuyimirira ku bantu abo batuwuliriza naffe kitavu kyaffe temunabeeramu nsimbi zibeeramu obwetaavu bungi businga obugabirizi naye bwe tuvaayo omuntu oba oliawo n'oyogera ensonga yo nga ddala ekwata ku musiraamu mpi omuntu eyasiramuka n'aba ng'ayina ebimusoomooza okuyimirizaawo eddiini ye ffe ng'ekitongole bye tukolako ne tujja ne tubitegeeza abatuwuliriza babeeko kye bakola ekyo kyekisinga obukulu babeeko kye bakola ki maama ono mumuwulidde Rahma Wanda eyava Embaale famire yamukyawa yamuvaako yamusayiningisa n'endagaano esalawo nti ebyo byonna tubibabuulira bulijjo abawuliriza show eno batuwuliriza nti omuntu ono asiramuka takoma kukyusa linnya bingi ebijja n'okusiramuka naye ebbanga lyonna tubakubiriza kunywera kubanga Allah aleeta ebigezo bingi naye te wakati mu bigezo bwe tuvaayo ate ne tukubirizana watuwuliriza nti oba oliawo abantu bano bwe bajja gye tuli nga omuka feri nga ffe tugamba baako n'ekyokola kuyamba omukyalo ono osobola tukubira oba okuyita ku 0797 87 34 0797 87 34 MTN oba Airtel 0754 700 300 Airtel 0754 700 300 osobola okuyita ku simu ezo wammanga n'otukubira ntugamba nti omukyalo oyo renti we mumaze oba muweredde emitwalo abiri oba kumi oba asatu oba osobola otuwa ku transport way adde bayitayo bukya bugweri
1: ngenda Kadama
0: Kadama Kadama kiri mu disitulikiti kye
1: kiri mu Budaka disitulikiti
0: mu Budaka jagenda Budaka eyo tirinyi ye wali Sheikh Malik Koyire akyaliyo oba Allah yamujjula
1: Allah
0: yamujjula kubanga nzijukira Sheikh Koyire namukyalirako da Sheikh Koyire namukyalirako alhamdulillah naye musajja oyo nga bebasasanya obusiraamu awo era basheeka mukulu bagendangayo nnyo basheeka mulegeya Allahu akbar kati awuggwe ng'oli muto ng'obusiraamu obulaba
1: era singawo walinga abantu bagamba nti anaayagala okusiramuka tuyinza okumukuuma nze nga nabula singa nali nabula
0: naye olaba omugaso gwo kyovula Allah tusaasire ffe nga omuka tetuyina nnyo bye tusobola kwogera ku nkuŋŋaana ezo naye olumu ziyina omugaso zaatunda nnyo obusiraamu abantu balabirako nnyo obusiraamu kati mama rahumono na iya laba na yegomba basilamu ngaba kunganye wamu
1: mwate ngaba ni mtu wangu
0: eh?
1: Ngaba agaliza ganya ngaba ya ambagana kwe gamanga pande yu mtu wawuli anti musilamu natu anti salamu nwaba vude karamoja ngatu deo atusewa
0: ngebyo vyo gomba Allahu
1: akbar ngaba inangi nalibadu ngaba atu wamu ngaba agaliza banawe na yefu mtu wawalaba munenga alaba ngu wawalabe chisilani nwa wanacha bantu wawagani
0: obowe busilamu kwa agaliza kwa agaliza ganya
1: ya inga moru imba nti okwagala nga oluyimba oluwulira nnyo abantu okwagala naye nga manaye okwagala kunkulaba mu basiraamu naye ate wange nijenyimbira oluyimba
0: ng'olaba abasiraamu batuula ne balya wamu
1: musiraamu gunafunye ekizibu siraamu ne basituka siraamu munafe mukuziikana babafaanana ate bamunaaza naye ate bona naawunya kukwata namukwatako bazinga buzingi bona ne batwala ne ngamba
0: ebyo nani obiraba enu
1: mbiraba
0: atuwuliriza maama ono gwe twogera naye aina obuzibu yasiramuka yayagala obusiraamu wa myaka 65 ffe twabagamba abantu abajja wano okubayamba basiramuse myaka gyonna obusiraamu ate Allah wabukuwera ku myaka 65 maba akuyambye kubanga eduniya oba tukyalina buwasiwasi wa duniya okutende wali wakuba kuzibu obosazeewo ng'omuntu naye ate mukusalawo okwera tekyamulobera ku myaka 65 kumusayiningisa ndagaano nti salawo obusiraamu oba osalewo okubeera ne famire bwe yasalawo obusiraamu kitegeeza famire yeeba ekoze eki ekuvuddeko
1: nina mutabanyi waffe ebunyoli ewa butalejja honarebwani bamwita honarebwani mwanyina mukyalo owe butaleji yafa honarebwe yakafa ono mutabanyi wafuna yali mwanyina ng'alina kya kinene enyo mu kiteeyo yagezaako nnyo okunsembeza n'agamba maama tukulaba oli musiraamu naye obonaabona nnyo bwegamba yasooka nampita ne mukyalo yo mu Tanzania ne bantu ne banambuza poloti n'agamba maama olaba poloti eno nti ngirabe maama tubadde twagala tugikusasulire tukuzimbire otuule wano nva mu
0: busiraamu
1: bwe musiraamu obonyeebonye nnyo ngamba oo nve mu busiraamu sitya Allah nganyiga nagamba nti taata gwenyumidde nti kwanze taata muwulira ne mubalokole ndabamu abafaanana nze n'okunsingako mbadde nsaba mugibawe nze kangende mbonebone
0: nofuluma
1: kuba lina fuluma tetusisinkanyanga masipaka olwaleo sidanga gye bali
0: nosalawo obusiraamu bwo ku poloti
1: nti ompe ekyobugagga naye nga ndese busiraamu ekyo kisigasa
0: kati ajati ajati ani ajati sara yali wana alinga emboozi atagiwulirangako kumbe yagiwulira dda
1: sobola kuleka busiraamu amunyumiza abimanyi
0: byonna abimanyi
1: sisobola
0: kakati maama abatuuliza bano betulinamu essuubi ffe era nga mutuwulidde nga ku Pearl FM bwetyo bwe tukuba omulanga naye ebiseera ebisinga tukuba emiranga munnaye abantu tebatanukula naye tusobosa bamwanukule ku mulanga ga maama ono maama yeetaaga okuva mu kibuga ddeyo asitule ebintu byagende ebudaka mu kifo kye tumanyi nti waliwo obusiraamu tujja musaba agende wali kumpi n'omuzikiti bwatuuke wali omuzikiti kyangu nnyo ffe naffe nga omuka okumulondoola nga tuyita mu imaamu anaaba mutwala ekyo kye kisinga obukulu nga omuka byebigenderwa byaffe naye yeetaaga tusaba bw'aba nga afunye ennyumba ya mitwalo 5 ebuddako eyo nga tusobola omusasuli omwaka mulamba ogw'ennyumba n'akwata ebintu bye mitwalo ngaana n'abivuga okuva wano n'abitwala ebudaka n'atandika obulamu awo Allah tuba tumugyeko engalo okusigadde kumugoberera kubanga atisiti wano awangaddeko mu basiraamu kyemmanyi nti okusaala oba oli awo asobola okuba nga akumanyi abitandikibwako abimanyi kati okusigadde anywerera eyo obudaka mpolampola ate oba oli awo ne mu community ennyangu y'okuwangala tumujje mu kibuga oli awo ekibuga tekiina nnyo kisobola kumuyamba essaawa zino kati tujja kusaba bandi wawuliriza show yaffe ya umuka ku Pearl FM oyite ku 0779 37734 0779 37734 ezisimu kuboyita okubaako kyotuweereza maama agende oba 0754 70 300 0754 70 300 Allah tunyweze.
1: Allah anyweze ddala.
0: Bugambo ki obusembayo bwandikubiriza omuntu naddala yatuwuliriza. Yandyetaaza okuyamba atuyambeko akola atya ategeere kiki kyoyitamu oba oliawo.
1: Omusiraamu ali yansobodde okunyamba. Nsaba nyambe ku lw'obusiraamu buno kubanga singa mbusuula naye Allah alimuuza nti lwaki tewayamba muntu ono n'aliko obusiraamu. Yali azze ali mu kibiina ky'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'aterebuka kulwa ate nga wali olina bw'oba olina mpa naye lilla.
0: Lilla yakukakulu lwaki ngunsanyudde nnyo obusiraamu ng'obumanyi.
1: Anaaba atodde sadaka yi wallahi sigenda kuswaza ndi musiraamu era nja kusaba Allah akuwa ekisinga obulungi
0: dunya
1: ne kwahera.
0: Amin, amin. Tusubira nti ekyo Allah abayisizaawo kijja kuba kirungi. Oyita ku 0779 37 34 oba 0754 70 300 0779 37 34 oba 0754 70 300 Simu ezo zireeta amannya akola mu mbega tukubire isaako kyonna kyoyisizaako mukyalo ono tusaba Allah atusaasire omulundi oguddako tujje ku sheeno nga yeebaza bwebaza. Kye tusaba Allah atuwe omulundi oguddako mukyalo ono tumuleete nga yeebaza buki bwebaza obaoliawo kumuwana waatandikira ntandikwa ntikwata ogende emitwalo 10 gijo emitwalo 2 gago tandikira awo bulamu naye ng'ennyumba agifunye ne transport amufunye amuzaayo inshallah taala. Bada jakra mulubega olwa Umuka Foundation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
2: Amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika yeekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wookenni mwakalungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
3: Owange oli otya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
4: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
6: Kano ke kaseera kukutuusaako programu yo omunaala
7: omunaala
6: mugenda okuyigira ebintu bingi ebikwatagana n'okwekulakulanya eddiini y'obuyisiraamu ebyafaayo by'obuyisiraamu n'ebintu ebirala bingi.
8: Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallama wabarak ala ashrafi lmursalin nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أبا تولي لزابا رونجي okusinziira yonna gye muli abatugoberera mu programu eno ekitiibwa omunaala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nate tukomyewo gye muli ne programu yaffe enganzi ey'omuwendo omunaala. Omunaala guno ye program kulengeza ewala kubikwata ku mutonzi eyatutonda. Eranga twasalawo okutambula n'ebitabo eby'enjawulo ebikwata ku nzikiriza. Ekitabo kye tulina kati kitabo ekyomu ku watalabatul ilmi nga yakunganya ebibuuzo 10 ebikwata ku nzikiriza ne tawhid, bamuyita Abdul Aziz Ash-Sha'lani hafidhahullah. Tushagena maso ni kibuuzo kyaffe eky'14 ekigamba nti ma maana shahadati anna Muhammad Rasulullah, okukkiriza nti Muhammad Rasulullah kitegeeza ki? Awetuli atuwuliriza omulungi era atulaba atugoberera ku Pala FM. Twalaba ennyanukula y'omutesitesi nga erimu ebintu bina ku nsonga eyo bye nziringana mu programu ez'enjawulo, nga ekisooka agamba ntaatu fi maamara, okumugondera mu byeragira, wa tasdiqu fi ma akhbara, okumukakasa byonna byayogera nti gaali mazima, wajtinama anhu wa sajara, n'okwewala n'okwesamba byonna byeyaziyiza na kubiriza abagoberezi be okubyewala. Wa alla yubada Allah illa bima shara, n'obutasinza Allah okujja konga bwe yasomesa bwe yayegereza. Ebyo nno bye byaleetebwa mu bitabo ye yali ennyanukula y'ekibuuzo omuwandiisi gye yaleeta mu kitabo ekyo kye mba nnyonnyodde. Era nabagamba nti ekitabo ekyo bw'oba okyetaaze kyavvuunulwa Sheikh Dr. Farouk Ntanda wekiri wano ku Pala FM, era ndi omu ku beegatta mulimu ogwo nga nakitunulamu kutunulamu okw'okuraja nekifulumizibwa oluvannyuma. Ampuliriza omulungi atugoberera. Kakati twagamba nti ekigendererwa ky'ekibuuzo kino ekikulu maana shahadati anna Muhammad Rasulullah kulaga oba kubuuza nti omuntu bw'aba akkiriza nti Muhammad Rasulullah biki ebimuvunaanyizibwako okubeera nga atuukiriza. Omuwandiisi n'aleeta ensonga 4. Kati Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen bwe yali akola sharahi ya 40 an-Nawawiyya n'aleeta ensonga eziwera 8 n'alaga nti omuntu yenna akkiriza nti Muhammad Rasulullah akakatibwako okutuukiriza ebintu 8. Ebintu ebyo 8 bye yaleeta ebirala biyingira mu 4, ebirala byetongodde. Era nga tukyagenda mu maaso atuwuliriza era atulaba n'okutunuulira ensonga ez'enjawulo, ebintu eby'enjawulo ebivunaanyizibwa ku muntu yenna akkiriza nti Muhammad Rasulullah

nga bichamu naye nga ikinyingu oboka kanyiza wa minthalik ne mubiraga obutamu wa kitiwa antarfa sauta kainda kabrihi kwe kusutule dobo zirio awali entanaye kati alese ebigambe ebirala ebiraga nti hatta n'oluvannyuma lw'okufa kwe ne waali wennyini we yaziikibwa olw'ekitiibwa Allah kiyamuwa tokkirizibwa kusitulirawo ddoboozi nga bwe twagaanibwa okusitula eddoboozi awali nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mulamu wakadhalik na bwe kityo tetusitula ddoboozi wali ntaanaye we baamuziika singa obadde ogenzeewo okumutwalira ku salaamu tetusitula ddoboozi ne tuleekaanira mu muzikiti gwe ne tukoleramu katemba okumpi ne waali sallallahu alaihi wasallam waqad samia amiru lmuminina umar bunu lkhatabi radiallahu anhu umar bunu lkhatabi yawulira rajulain abasajja babiri qadima min ataif bava taif okujja emadina fajaala yarfaani aswatahuma fi masjidi nabiyi sallallahu alaihi wasallam ne batandika okusitula amaloboozi gaabwe muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiseera kya umar nga yemukulembeze bwe yabawulira faqaala naagamba laula annakuma min ahli taif singa temubadde be taif bimana nga temuli bantu ba mumadiina nga temumanyi na butya abantu we beeyisa nga bali mu muzikiti gwa nabbi la awujaatukuma daruban nandibakubye olukuba olw'amaanyi hadithi ya bukhari kitaabu sala babu rafai saudi nandibakubya olukuba oluzibu lianna allaha taala yaqul kubanga allah agamba ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza la tarfau aswatakum fauka sauti nabi temusitulanga amaloboozi gammwe okusinga eddoboozi lya nabbi olwo allah yali agamba sahaba kanabbi akyali mulamu wala tajharu lahu bilqawl kajahli ba'dikum lbad an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yayongerako n'abagamba Allah subhanahu wa ta'ala mweki ekigambo abagamba nti wala tajharu lahu bilqawli kajahli ba'dikum liba'd an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Aya yo suratul hujurat agamba Allah subhanahu wa ta'ala wala tu'linu lahu bismihi kama yunadi ba'dikum ba'da temuyite erinnya lye nga bwe kibeeranga muyitiŋŋana mwekka omuntu asobola okuyita omulala erinnya temugambanga nti Muhammad wange Muhammad kubanga barabba namarungu bwe bajjanga e Madina nga bamuyita erinnya lye ya Muhammad okhruj ilaina anga Muhammad furuma jetuli Allah nakigana ganti wala tajharu lahu bilqawl kajahli ba'dikum liba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Okusitula amaloboozi gammwe awali nabbi n'okumuyitanga bwe mweyitanga muli mwekka na mwekka ekyo kisobola okusazisaamu emirimu gyammwe nga nammwe temumanyi bal naaduhu binubuwa warisala muyite mumukoole nga muyita mugamba nti owange nabbi owange omubaka wa Allah bikhitaabin layyin munjogera

0: mukola transfer wali muzikola namu abatanda bakola transfers musobola okujja ku office tutuke kuna kulunge ekyapa kiri manyago okitegeera ng'ekyapa kiri manyago ofuna obwannannyini bw'ettaka njagala kukubiriza abantu mwenna bammemba n'abatali tweyiwewo mu bungi entambula tujja kufunayo akasente akatonotono tujja kabategeezaako entambula okugenda n'okudda okukomawo ku ofiisi wano e Kampala tusimbule tugende olunaku lujja kubeera lwakulya lwakunywa lwakwerabako mu byenyi lwakupulaninga biddako aye tusobole okuba nga tuteekateeka okugulawo eddwaliro lyaffe bino byonna mugenda kubirabako n'amaaso gammwe oli ayinza okwebuuza ate ebyeddwaliro bye bitya Orange ng'ekitongole tuteeke ssente mu projekiti ezaawamu bammemba bali mu kuteekateeka kuggulawo eddwaliro erya Orange Hospital eddwaliro lino ligenda kujjanjaba bannayuganda endwadde ezitandikibwako ate nga ku ssente entono ddala memba yenna ki omugabo ogutandikirwako gwa miliyoni emu eddwaliro bwe liyimirirawo abalwadde bagenda babasasula mwe ba shareholders mutandika okusasulwa era omwezi ogwo ogw'omwenda tujja kuba tumanya enteekateeka zonna bwe ziyimiridde ez'okuggulawo eddwaliro lyaffe mu nteekateeka etusuubira ddiggulawo omwezi ogw'okubiri ogw'omwaka ogujja era nammwe abatannaba kwewandiisa nga mwagala kuyingira ku projekiti ya Orange Hospital mukyasobolera ddala okujja nammwe abatannaba kumalayo nteekateeka zammwe mujje mu ku ofiisi ziggwe tusobole okuba nga tutambulira wamu emirimu nga gino egy'obwegassi gikola kinene nnyo mu kukyusa obulamu bw'abantu nti ebiseera ebisinga ekintu ky'oba tosobola kukola nga ggwe omuntu omu omaliriza ng'okikoze olw'omuwendo gw'abantu abagabana values abagabana emiramwa egyawamu ne basobola okuba nga batuuka ku byannaggwa n'ekyokulabirako eddwaliro okuliggulawo ng'omuntu omu kiyinza okuba nga kizibu nga kizito nga tosobola kuggulawo eddwaliro nga ggwe naye bwe twegatta tusobola okukola ekintu ekinene era eky'amaanyi kino kye ndi mu kwogerako nti bannange ebintu bino byonna bisoboka tusobola okubikola Orange Hospital ebeere nga eri wano eri wali abantu nga bafuna obujjanjabi ku ssente entono ddala ate nga bateekamu ssente ba shareholders nabo nga baganyulwa omulimu guno eddwaliro kyekintu ekigenda okubeerawo ebbanga n'ebbanga teri muntu ateetaaga bujjanjabi okuva ddala ku mwana ali mu lubuto amalwaliro gaffe abantu bagenda ku accessinga treatment nga basinziira ku insurance ze tugenda obbawa ate buli shareholder mu ddwaliro oba director mu ddwaliro ye aba ayina insurance mu ddwaliro lyaffe lyonna we ligenda okubeera tasasula bujjanjabi so n'olwekyo tukubiriza mwenna abantu abalina ngu olinamu akasente olina sente ku akawunti ezina kyezikola jangu wegatte ku projekiti singa zino nga bwe tugenda okuwaayo ebyapa nga 13 ogw'omwenda neera n'olunaku lwe lumu insha allah lwe tugenda okuba nga tuggulawo eddwaliro lyaffe erya Orange Hospital gwe ayagala okubeera memba naawe ayagala okuganyula mu programu zaffe osobola okukuba ku ssimu eno 0745 10 12 0745 10 12 ye namba gy'ogenda okukubako osobole okuba nga owewandiisa oyinza okugenda ku WhatsApp n'oteekako mesegi oyinza okugamba nti banaye mungatte mu gurupu ya Orange mungatteyo aha nga bakugattayo tewali buzibu so n'olwekyo mbakubiriza mwenna okusobola okuba nga mukola ki mujjumbira sijja kubalwisa kansoke mbatwaleko eri bammembers abamu wano musoke mbawulireko tugenda ku mixinga nga bwenzira aye tumale tukomewo yetugenda okutandikira eyo njagala kufuna
1: mukama mulungi ekiseera kyonna ze mbeera ze weewaawo amannya n'eddoboozi ndagire Shadia Fatuma Juliana nga nsangibwa Jordan Masekati g'entalo bannayinza omwagenda okufuna ebya ekyapa tugenda fuuka balandiredi tugenda fuuka balandiroodi mu kaseera mpawo kaaga tekyali kulangala Tesha alikulanga kulalenge nafuzo mwezi 13 omwezi.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim